Wafa, o le tau mawhanawhana I Queenslandi, e o o mai ai a whaatitele ma lolonga. O le taimile nei e tāpenapena ai mō wafa. Ia malamalama I a whaaina lo sisi o manga, ma tāpena ni fuafuanga e saonga le muwailo ainga. Ia iai se le tio ma mōli wila e olai maa, o maa whaaleo leo. Pusa ua iai fusinga mō manuanga, kopio pepa tāua ma ia lava vainu, Mo ta umafa mo aso itolu. Mo nisi famtalanga, asiasi ile www.qld.gov.au/getready. Fatunuina ele malo, Queenslandi, Brisbane.